Ne dagu dahungo pibihna iye dagu yupia. Wing tayarabik ko nagu dagun ainchi tuke chumo gihibitat. Sahna sahna tasamwazi. CJWE ne yutabin ne ahiabi dahungo astiste ainchi tuke kiabtat.